xiang la ji ci ni cha xie gong bong long ko ra xie jie yan ji ci cha ni ji ba na long tong ji men ne ka jie gong ngu yong sa yin ci jie de te de chua wang xiang wa gong bi ni de jiang wa jie la xie ra dian yong dong bo chuo ni de jiang wa ra xie jie bong long ge ti ne long za ne jie ne che to dong zong cha song ju guo no guo wei nga nian gong sang de nian ni ne sang la ten na chuo ra ni de che la yon na nipi gacu to tenne sinto tana yon riga yabari. Nipa pungza na gupa tong xa mara oma su punggu hyoze na zu chibara ta jinze pungje deri. Sumba xiongwa gongbe nitan yawara sere na zu la chenze mi para chibara ta sudu tong mozal cha re mungta tena zon. Tatang chakra la chungza tundian cha para nudde nyan cha guja cha na zon. Pasha mungta tenju. Zheche chewe luxia tong gangxia oma su nyangra tenja dala ngipar pungu pe sekaang mi. Jigin ni cha sekaang polong ka kora. Jigin cha ni jiba na ngipar jichin gongra la ye ne kupa da nyi yin tong lo che yon na lo nyi yin la chua sera. Jigin ni le gin jiba na lo da yin rumbo len bi duyan la ten ne nimen da taba xeri. Tumara xiawe jil tsa gu de tongpo sekaang che se nyagya tunye li para machi para 마이오 gwa ne tuyan rinpo chwa tong, nipa chizi je gwa ne

0: Ti indiyo zana nganzu lupchen lupta chimuwa tenzu ta ngaregi samzu che su na ta beti takwa re shungsho yukse chikbu mati ma che an diba susu kele na inne re susu ge an diwe jan cha sha sartu che anime ti thwala takanda samru maansi tang ya chi diwe jan ta tanda pame inchi minchi kesi shungsho yukse tong si su na ane nguyala kele chigi na beti zu, an dine akile lega chikin, di shol, an di tante shungshev yikze dengi, dinde che suna, tewe chan susu pama inibe kale tiksu nyunga, susu ngine yunne, an trosung tanya ki tiba la che su dine tiksu yungriba. Shim du bete, an yikze ko tanya ku je de, an tiba lega ya machi, an pama inibe riba.
1: Tā tūs chī kēlē rā chīng dā chī nā, anī lēgā kārī yī nē lē nyam nyōng tē sā tō
0: rā. Rē, rē rā.
1: Kēsī shūgū shūng shē bā yūg sō rī, anī nā ngā mā tsū nē lē yā, kēlē shēn bā nā ngā lēgā gyūr jē yā, chō bō sā nē lē yā, chā kēyē sō rī yā, yō rā bā.
0: Rē, rē rā.
1: Rē, rē rā. Anī gēlā rā kī, tā tāndā kī sō tsā lēgā ndā chī bā. Wā rē. Chashi sora kari kari yo.
0: Di ngare maungi ta chashi sinya taki ngayla shubha na shi pyoza di soza chiya ki kile di jachiru ta dedun dile yaaru ta dedun dile pyoze leaaru ta jachiru dinde ki tangya ki samlu di mutu yus. Andi di nge zo ki ta di khansa fuksam di yinla tiwe ya ngare ngayla shine fuksam ta kanda ngunju chiya ki chasha chibuti.
1: La suola su tal, ma tu le tieni a pepa cadenze.
0: No, no.

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Sena bat kungha zo xiang la ma la ne ga ma ngai sanjur shu yi. Ya ge bu da to bie xie ci ju su ne cha cha xi ba ye na. Ya ge dong hun da yang yong su lan ge ma ye. De gui ji zu ni nan zhan de. Lian yun ga ni yin zhi ba ji ya. Man hun bu lan li ye. Lian yun ga ni hun an dong bu tui li lu xiong xin. De na. Yang jie jie nga jue nga yin go cho lo ro tui xi xin gu cho bie. Zun chi dong zhi bie man hun bu lan to ma di ba dang. Yang jie jie wu xie sa gu nu ju ko zhu ju cha li ju dang. Nolam jia yun jing tui zha wa gui zhi xia ju ti dui ni ga qi ding yue. Yi xie gong. Mang xie bie yong zha xie bie dun zi zhang xie yin na. De lu to yang jie jie mang xie xia xia xie dong go go dong cho ro. Ni dong yi ya sun su zhu xin bie nong. Zhong qie to mo chi nga jia jia jia gu dang. Ni dong ge man ti chua gen sun xie ba dang. Zhong zi mo chi sun dong sun jia yi xie zhu dang. Ni dong ge man ti chua gen sun xie ba. Zhong qie dang zhong xie jie. Mi si zhi gang gang yu bie mo chi yi jia gu jiu go sun dang. Dun dong la ro xio ro si yu xie ba. Mo chi, jik dong ni jia jumi ni dang dun dong gi, gang gar yu bi wang bu xun ji bi cui ka si long yu xi ba. Mo chi jik dong zhu jia jia jia dun dang jik dong gi, cip qin wang bu xun ji bi da xun ka si long yu xi ba ji ri. Ka song jia si xi jie kang san jur yu ni kang gi, nga ju nga yin go to xi bi. Yu dun zu yu mo zhi san jur ren zhen zha cung di to xiu yu ni, zi do ni bi zhung gu zu zhu xi cu ro mo zhi xi ba ma xi. San gu bi zhu wa li jie yu ba xi. Yen kam kuyo bu yu bu zhang yu ba jia ke ni du ro dian jia ju ji ju zhang, dong bo tong ki. Nga ju nga yi ren, yang jie ji kuyo hi bi ni du ro lo ki chu cu zhang bu ro nzang bu ling ki an tang bu ro le yu ji, ngu zhu nong ga. Sa gu ka ji la chu lo nu ci tui ni, xin ni tui hi la xiu jin zui bar mai di. Da lo jang yu ni, zhong yang ma ngu gu tong chu lo sun su jie dang chi gu tong zhu jia gu zhi hi di. Hei Long Jiang ge Zhang Song Long Tang Dang, Zhe Jiang Xiao Shou Long Tang Su, Zong Ni Kul Kui Sun La, Che Chu Xiang Nu, Zou Xiong Nang Zhang La De Xia Ju Ro, Jia Xiu Ro Xia Jun Ba Dang. La Dar Hi Ji Meng Chi Sun Jia Sun Jia La Zang Xin Bi, Chu Ki Zhe La Wei Kuo Ji, Xie Chu Ro Xiang Nu, Qi Ro, Ru Tui Zu Yue Ba Ji. Xie Zhe Jun Ni Ji Kha Ju Chu Zhe Ji Ba Ra, Ma Chu Mi Ju Du Ni Bi, Jia Ke Chu Ji Sa Cai Di. Li jing chu ji sa zhe ni ge dun jie chu ju ci ga cha zhe ren mi zhu yi ma la ma ni dong sun jia sun ju xin ba de qi ni tu ba dang da ba ra ma chu ro ju ci la ji ju ro gui dong xi ba jue xi lu ji dong gu jia gu chu gu lun chun jie lu ni zai dun dun ma ra ma chu yong chang qi mi ba ji ni de zhong gu song zhe dang niao zhe niang zu ni yong zha xi bie xi da dun bi zhong gu lu du ru chong dun jie song zhe ru du zha ya dang ju jie dan cha ni xin ba de da du li Li guo dan chang ni chao yu jiang, li ri ku zhu xi na dian bu yu ba zhi. Xi da dun bi lu du ru chong dun ji song zhu jie xi li guo zhu cai nan, wong shi ji li guo zhu cai ni ga dui tong ba li jia qian ni xu yin pan dian, ku zhu dian tu li pa xiong wa dang. Ke li jian zui ni ri ku zhu xi ci jie da du ru dui zhang li guo dan chang yi pan dian, dui ma ra da wa sun pan nun xiong yu ba zhi. Xi zai ju ni ni jia ke nun gong ge se wei lian kang yong li kang dang cha dun bi de lu chuo la an zhu sun ba. 北海清洗别处理苦州经营节扎切的百八门的湖北党湖南苏节女切普库鲁芒粗古镇党肉血洗别原苦的节宗亚根主的党温州直苏局的娘多捏车的马党丁干巴林清仓给区库马粗中央给给是温州宁车东镇别的女切普库鲁芒粗古镇党川根宋洗别的亚秀肉洗别别现在军人年长的垂地都节洗切别亚天的事宜 Adi ni du xipa ra, gom hii jibi cha gi lai zhe xipa na, qi rei ge yin zin saan gan ya me. Gom hii jibi du cu na jang xipa dan ya na, gom hii chen ni jem na, xipi rin ni nguan gu ti pen pa gan ya me ji ju yu. Te gong, adi xin zin tan lang piu xin zi ga jia ra min da gui di, xipa ra, gom hii jib ci nyung du tong gui ya dun pa ra, zan lin chui din zang du ni, xin zhi ri xi ju ba zhi. Yu di ge du cu xie ci ju ni ni, Kulambiye Xinjin de la S Pleyeye Kulambiye Banjo Jinibay de Sanyun Jin Nuchir Kade Jobye Zara Dusu Lepa Chacha Hewa Ri. Denna Ba Tengdi Dusu Sanjo Xue Chara.

0: ta ma jong cho de wo a ro ya se le mo ya dar to long jong ji to la xiong ta ko na na bi hu rong ji ma go lo lan de ba mi ji sa xi ji ko ni chu de jar wo ta chu ji dang le hun dou xi ji ngu ngu no chu ji ta ten zai xie ge no le xie za dang ni chu xi ji ko ni xie zo ji za ba de gu xi mo lam lu bi ji jar wo ta ngar ji ra tu xie chu xi yu bi ji ga te
1: ta ta lin ji ni xin yin ban de ne Bejong notch sakui har zong xiama zhongda ne yinbi dungman lu cui xiebi ling dong li kachi yu zong re. Nung den no zuo kachi chitin diabio nao ke jie zhe mongta ki ong tu duba le. To ong tong rong ni li qiwa ne sanbi xie dong ke merin bahi chamo ling la nye pise. Ling pi kachi chitin diabio tong. Po luya ru rin. No xindin dongmar. No le meche lung sum la. Nongle meche lung somla sopa kiamla pe, tar yunyang gongpa pe la yangpe kor xie yue.

0: 年前做说话天然人家中这档真素老二层是学清贵体青红把扎打仰慕
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Se na ba tukun kan so xiang la ma la ne ga ma ngai sancur shu yi. Ya ge bu da tu bie xie qi ju su ne cha da xi ba yan na. Ya ge dun hun da yang yong su lan ge ma yi de gui ji zu ni nan zhang de. Lian yun ga ni yin zhi ba ji ma nun bu lan li yi lian yun ga ni hun an dong bu tun xi li lu xiong xin. De na yang jie jie nga jun nga yin gu tu lu ro tun xi xin gu tu bie. Zhun chi dong zhi bie ma nun bu lan tu ma di ba dang. Yang jie jie wi xir sa gu jie nu ju ku zhu ju cha li ju dang. Nulam jia yung jing tui zhawa gui zhe xia ju ti dui ni ga qi ding yue. Yin xi gong mang xi bie yong zha xi bie dun zi zhang ki yin na. De lu lu du du yang jie jie mang xi xia jia ki dong gu gu dong chu ra. Ni dong yi ya sun su zhu xin bie nong. Zhong qir du mu chi nga jia jia jia gu dang ni dong ki man ti chuan gen sun xi ba dang. Zhong xe du mu chi sun dong sun jia yi yi zhu dang ni dong ki man ti chuan gen sun xi ba. Zhong qir dang zhong xe jie mi si ra gang gang yu bie mu chi yi jia gu jiu gu sun dang dun dong la ru xiu ru si yu xi ba. Mo chi, jik dong ni jia ju mi nian dang dun dong ki gang gang yu bie wang bu xun ji bie cu yi ka si long yu xi ba. Mo chi jik dong zhu jia jia jia dun dang jik dong ki cip qin wang bu xun ji bie da xiong ka si long yu xi ba ji ri. Ka song jia si xie jie kang san jur yu ni kang ki nga ju nga yi ngou cu xi bie. Yu dun zu yu mo zhi san ju ren zhen zha cun di tu xiu yu ni zi do ni bie zhong gu zu zhun xi cu ru mo zhi xi ba ma si. San gu bie zhu wa li jie yu ba ji. Yen kam kuyo bu yu bu zhang yu ba jia ke ni du ro dian jia ju ji ju zhang dong bu tong ki. Nga ju nga yi ren yang jie ji kuyo xi bi ni du ro lu ki chu cu zhang bu ro nzambu ling ki an tang bu ro le yu ji. Ngo zhu nung ga. Sa gu ka ji la chu lu nu ci tui ni xin ni tui xi la xiu jin zui bu mei di. Da lu jia yu ni zhu yang ma ngu gu tong chu lu sun su ji dan chi gu tong zhu jia gu zhi xi di. Hei Long Jiang ge Zhang Song Long Tang Dang Zhe Jiang Xiao Shou Long Tang Su Zong Ni Kul Kong Ju Sun La Qie Chu Xiang Nu Zhou Xiong Nan Zhang La De Xia Ju Ro Jia Xiu Ro Xia Jun Ba Dang La De He Ji Meng Chi Sun Jia Song Jia La Zhang Si Bi Chu Xi Zhe La Wei Kuo Ji Xie Chu Ro Xiang Nu Qi Ro Ru Tu Zu Ba Ji Xie Zai Jun Ni Jin Ha Ju Chu Zu Ji Ba La Ma Chu Mi Ju Du Ni Bi Jia Ke Chu Ji Sa Zai Di Li Jin Chu Ji Sa Zai Ni Gepdun jie chu juk chi. Ga cha re re mi zhu yi ma la ma ni dong sun jia sun ju sin ba di chi ni tu ba dang da ba ra. Ma chu ro juk chi la ji ju ro gui dong si ba ju. He lu ji dong gu jia gu chu gu gu lu yun chun jie lu ni zai dun dun ma ra ma chu yung chang chi mi ba ji. Ni de zhong gu song zhe dang nyo zhe nyang zong ni yung zha hi bie hi da dun bi zhong gu lu du ru tong dun jie song zhe ro du zhang ya dang ju jie dang chan ni si ba di da du li li gu dang chan ni cha yu jiang. Lì rì kù chù kì nà dìng bù yù bà zì. Hì dà dùn bì lù dù rù cùng dùn jì sùng rù jì hì lì gù rù cì nà zhùng sì jì lì gù rù cì nì gà dùn cùng bà lì jà chà nì xù yìn pà nì kù chù dìng tù lì bà xùng wà dà. Kì lì jì nzù nì rì kù chù hì cì jì dà dù rù dù dàng nì gù dàng cà yì pà nì dù mà rà dà wà sùn pà nù xùng bà zì. Hì zì jù nì jà kè nù ngù ngì sì wì lì kàng yù lì kàng dà chà dùn bù nì lù chù lạ ang dù cùng bà北海听西边，出旅苦州经营节在七十八八门店，湖北当湖南苏州南菜铺各种芒草，贵州当肉血西边，远古的一种。也跟住在当安徽镇苏区当娘多，你吃的嘛当，连干巴岭青菜给给区库嘛草，中央给给是安徽宁吃东镇偏的，南菜铺各种芒草，贵州当川根送西边天，也学着西边热。现在就你年长的春天长足节一切不累也疼得色一阿里年对黑巴拉我们这边吃一来这黑巴呢前来给银针上干一面我们这边对出哪张黑巴当样呢我们吃你节呢黑巴人呢用过铁片把干一面解决约第一公阿里新进他俩比现在各家的门大规的黑巴拉我们这边用多东归那家对巴拉咱们春天长足年甚至是黑巴巴日有的个对出一切军人呢，可能便宜先进的了 S 不来爷爷，可能便宜帮着进那边的三元军女车了， kate jo bie za ra du su le ba cha cha xie ba ji. Dien na ba ting di du su le sang jo xue cha ra.

0: ཁྱི
1: Tate ndi ndi teni se telo mo ndi chi ti san talo ndi doktu san ndi re ma ti nge teni patsa dasa kala ma dok demo ri diri teni teme tsa u nali tsa sa di ma lin khatun si tige ri on ndi to dupo ri ta teni pa ri ri ma
0: La sa Jela jela ta su nge kunzu da keja shi di zamba Ji zaza yi go sa la zaza shi hyo me la zaza shi hyo kyo la zaza shi hyo ma yinbi sacha yinpa kuma ngwa zaisi na te tsuda nyando raza xie ma yon dine chung tong na manjo di lanko ma tong ase ne che tsuka kata la jang ma genpa da ki ka mungpo zori se tende yo re
1: tende ode ode da trapa nye da tende zori
0: ta chenra ngay ni xie na payi ting chi se ma te che uk se nung la chenra nga che yincha
1: ta payi ting chi se che te ta kya yang wo ne che po ode ka na vi na ode te ganganan laka chile kain choma ta chungu taa sanje te tene megin dinchen sunsa desa lisa lunsa tingin tiza tiza tiza pala sanu tenu hida
0: zhela kanda payi semte che trende ra cheka nyoji choma tata lhasa la chenra zoba
1: taa nyoji pache hati dinchen kana hote deta te pati dinchen kana do anando de tene pomo che hati hote tene pala mana lika ori pa chonwa tene yenye la lika ra tene lika tongji ni da pomo chonwa tene linsha na lauta nyundu kute
0: ta chika dasong che lo desi ngay ni chuma na ni xie na jin jitu che xio te che xiong su
1: ta jitu che xio te lan chong tu da lan lu ni te lan lak che kere lan zi le ji lan kasa kare lan ku trawa oli nāngu pūka tēnī yā lūgun tētī lūgun tētī pōk jōng shōchī mī lūg tsai mī nī tsai tsai mī nī tsai lūgun tētī lōng sāngkīn jitū chēmbū tētī tā tā lī sāng shī tī nī kō lī yīn tī wā shī tā sā nī tē tā hā lī jōng tā hā lī tā
0: ngō
1: mā nā sā lāngu jitū sēmī shī tā
0: ngō
2: Derenka limon de rilin china yere manchu ja de chi cha chowa chungpo tin chi we linga hi yue ye si ni longo sun ju zan jia lo ju yue la ji pin ji ru ja la san zang bu ko wi tin chi we linga hi ni chue di ni wan la sa yi cha bi tin chi manchu ja de chi cha chui ko limur si gi ge bi chi ji men ti de lin chi sin ba ga si ye
1: ཁྱི ᱱᱮ ᱛᱤᱢᱮ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱵᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱭ ᱫᱩᱦᱤ ᱫᱮᱱ ᱮᱜᱮᱱ ᱮᱱᱫᱮᱱ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱢᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱣ
0: ᱡᱮ ᱛᱚ ᱧᱤᱢ ᱯᱟ ᱫᱩᱞᱚ ᱧᱤᱢ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱧᱤᱢ ᱯᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱪᱷᱟᱞᱟ
1: ᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱥᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱡᱮ ᱭᱩᱝ ᱪᱩᱯᱩ ᱪᱩᱠᱪᱟ ᱛᱮ ᱵᱩᱫᱱ ᱨᱟ ᱜᱟᱱᱪᱟ ᱫᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱟ ᱢᱟᱱ ᱪᱟ ᱴᱟᱢ ᱤᱱ ᱨᱤᱠᱷᱚ ᱫᱟ
1: ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱯᱚ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱪᱩᱯᱚ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱱ ᱤᱱ ᱯᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱛᱚ ᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱩ ᱫᱚᱱ ᱫᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ
0: ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱪᱚ ᱠᱤᱱ ᱨᱤᱡᱮ ᱫᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱮ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱚ ᱡᱩᱱᱮ ᱪᱮ ᱛᱚ
1: ᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱭᱟ ᱢᱚ ᱫᱩᱱ ᱡᱚ ᱨᱮ
0: ᱮ ᱠᱤᱛᱟ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱩᱡᱤ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱠᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱥᱚ ᱞᱟᱥᱟ
1: ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱚ
0: ᱛᱟ ᱞᱤᱝ ᱠᱟ ᱥᱤᱢᱚ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱫᱚᱱ ᱞᱤᱞᱟ ᱥᱤᱢᱚ ᱪᱮ ᱤᱛᱟ ᱢᱟᱞᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱜᱚᱭᱟ

0: Nidoni shu zenga lue pargi, longa du mara, dun tongjuru jikda, chiwa nga le ge de, diju benjo gyu ki tunle jita da, kodru jita, denbu nga gyungyong top yo jing. Diju jimgyu sikui la, mangzu ngu so kodru gen linda, diju gyu gyu ki benjo da, jizo budu kongbe jube chi la, dekyoru denbu chi kodun che yu.
1: Namo chetingi yangdang di ne zhong. Tuyera pikyur ki nogzak nidine tu. Tantar hingya ni senshimu dini, duyan lundi ni gong pyoge tinam ki sengyuri nyamzak li zesh.
2: Diga lekung ne piwe ne tu. Tsi jubsi ni ni, zemling ki semso mara chensu shuwe ni muhin. Ni xe du mara, lokuru ya ta jarmian su chiku binte. Jarmian si shung ki, lu gyu le yang takbe dadang zimba ta, maktab ki che ni rang gyun rang da chi gyu bugu che yubar shi. Zemling ki simsu mara chensu shuwe nimu ting jushiba lebe ngunubdu. Lukuru ye simsu me nuzi pokin chokba ta, tishin kola shibu geke mangbo shiki mktopki nuzi pokin chokbe ki tumitsu. Shou artu, lukuru yara jadu jarbin shingso kanki gojamtu duzum chekyu. Yu ngusu yubbe mangcho ne gesang tobu buzi chakba ta, lakdu jumin ki rangni tuktop che gu shiba ta, chimdara kunsub che gu shiba. Jarma ge rinlu kago che gu shiba. Eritan jarbin, Lukuriya jegi maktu natila ngugu chie jiba soki jiri kiri yubata, jarbin si shunki lukyu la datang yang takwa zimbata, mokchu ki tuisu pimi zinsi ki dudi simsuma chidu jubba soki mokchu ki nangyi te laksan namda ngang rangyi tuktub chie guba ma se, nuzi pokin la kunsub chie gubi rwa dun yu. Dusu na shukin Lukuriya lupta chimu hua bai hui shan ki, Kisi mokchu laryang tunzi, simsu matan zhaupe ne tun ta, nye le suba zengki duwa so moktubke nangyi laryang tunzi yu. Tardu ne ju na, mokchu chu, misi le nuzi qishu po siwa ta, du nge qishu nyong guji yu ji ju ba shi. Jarmian ki gezi, bilin tu, ming le kami zhaupe gagya dorwa di. Pumi ki, jarmian ki nangyi changba xiepe nye ri jimdun ti, ta lu dawa chukba ri jimdun cheba ma se, dawa gebe ci chupke nyingpa ri gyun dung cha gyun ba shi. Nidu nianzhi jimdun ki yu ngu su tandung simsu me ngu sun long nye dunbe qigu xikbe yu. Jarbin di balin sangu ba yi teng xiao si hi bal lang pe. Changkuri ye dub lekwar song nye le tarupe simsu ma xik tang kunme kimi hi me zi nyung gyu zui ba shi. Bilin di simsu me dianze xiam zui kanki le tu min sabu li na hi. Tu yu jingbu na simsu me dubu nyung kanki bujo kunyung pe. Tirdin, ngan tsu kong tsu ju tsu le nyeba tan chib jik, kong tsu nyang pe du bu tinja lal ya me tunba cha gyu lo la denpuru nge gui xie ju ba shi.
0: Diga le gong nan bebe ni tsu, Kolumbia gegab nu tsu nyinga todam ki tse juk sum nyin bebe nyen shuru xing na, gegab tere gebe sa yung chu, gelam do shuru be mi, nige dun ju tun sum par mang do qin yu, jie kue yu. Nyen shu sa shu la xing na, sa yung chu mi, sum dong gegel ha zam la me gyun po ba da, kim za si jil ha la nu tsu po ba, kang ba, chikzhi nyedong le gebala do gyun po yu.
2: Singirinke, kongse san gyuru nyadzhi su ke rin si wang du la tang basan hamu hi, le zeng gengu nang gen cham ju la shi.
3: Mimi da jiki, ngan zu lak bar chu gi ji.
4: Mimi bu jiki, ngan zu le bur di ji.
3: Chu chu di jiki, ngan zu chu zhi len bar chi.
4: Chak do gu bie zhi ju yi, mu chi yi xin zi len bar chi.
3: Mi-chi-ki-ju-yang-si-gyang-zhu-che-chua.

0: Böyle şurik kanan rendur şeyini, rangjon jango şukton, çemjayi cüzan sobi don, çenrik don tönbi, sosa şeybi, yozi domri gikdü tonga bar şeyi. Böyle cüzan tönkong cüntü leksu sonvi, satın böyle lengye yongyur yon, manki tempo dengyu bari. Raya tönle peci çoğin de, domri demdön don, nyamnyon beri şeybi, çoğin heyin la. Dewi satı pözum sobi tönkong la yazu badon. Kodre rembo la mikbi, tönle cüge şeba heyyon re. Rangjong je tuimong maayin bi satun raya tuinkong la deni, xinkam je lekcha dong, tuinkong je lekcha de tuinli je lekcha dong, banjo je lekwa xe de. Satun roli tuinli je sunyuk sabah pewa xeqin yu ba re.
1: Daga lekwane bai ne churo, xe cae juni ni zhonghua mamang xintu yaka je xinkam kuyuk chengyong xe ba, lo yung dang zhada la da ki bi yungur chondo lasa la cho yu ba re. Liong dangwe je juwe, rang xiong chong je juli chu yung ba tenpa dang, Yung mama tuyun tsu, yu li wun yu li kaa ki zhu rin yu ba xiao yu cai yi, sung xin nuwa tang. Yung mama tuyun tsu, yu li wun yu li kaa ki zhu rin yu ba njian ba jie, cong tu zhu yu nuwa. Liu bei chen tang, li wun ge, cong tu lu xiao yu ba zhi. Cong tu tu, chen yung di la da yi bi du rin jie rin la dang zin gan li yi ba ma zi. Sa tu xin kam, tu yung tang cang bi, lang lu ma la, tu gu cang tu dung a su xie di. Xin kam ku yu dan zhe wu, chen yung di, gam yung sa tu ru dun chur tu ba tang, pin zhi tu tu ba.
0: Naga likung ni nizu pesara. Nidu jong tangwi jie juni oyun, zhidabu yi budang xu zhi wun jong lukar choba tong, jong ringu songshob hiem ju kong. Denzui kong jie la pimni, rikza sar zom tong, ringu songshob pe shu, ringni yue go tunli gongpik tong ju so jie le dun te tak yam na wari. Konga, ringni jie che chu la ye choba tong, tun kong jie le kyan dun pe she de, ringni yue go nyamri ting zap she ni, ringni yue go tunli jie bu zi toru tong gu. Dui ci ye yi nir xiong xie tong lep su tong a tong, zhang zing nui xie tong zha da dui kuk kia ru tong di, li yue gu rin zi xue jie yu nam sarba dui gu. Gong pi tong din jia yong jiu de jik jiu cha gu xie ni, rin li yue gu chum ra yi jik lam cien din zui di, bai zhong yu rin de kui tong bui da gong pi yong jiu de rin li yue gu jie ku yuk po dui gu bi nian song nong a zi.
1: Da di dui nang nian zhi bi xia mi ni chun ri tong rin ka jiu bi gang yi ba tang, Ha jam suyo bu yin bi sa tu bi xia xin na chui ni tu ca di kalam yu yung di sa xiu gang sa ra dong gui ba zhi. Xiang la di gu ji san ju ru xiu gu yin. Da du du na, nian zhi bi xia mi ni chong ra ndu bi du cu ya xiu la ka yu. Bi xia su yung qi dang cong lam ya qi ru dong qi. Nian zhi chong qi ji du xiu ji du zhi ni song zhen ki li dang nian zhi yi di. Bi xia ku zhi dang suyo ba yung ju ki li su zi gong xia de dun chu ru yi ba ma zi. Nianzhi zhong jie jie bie xia nyu zhu, zha cai ge li dun ba le yong da zhe ni, bie xia tu du ni bi cai lang gen li xie ba zhe. De dan qie jie, nianzhi zhong jie jie da dong bie xia zha tong ni gu bi, yong pian si ju du ni, mang cu jie, gu mi ma ni ma ru dong de. Rang san ni jie ti din xin ni tun zi de da, yang yong jie sa xiu, gang sa ra rin cong tu ju ru, tun jie ye ba zhe. Bie yong chun fun, nyu xie zhi gong xie dan zhi wei shu jie, bie xin nang zhang jing gen kua, Hu Yongki, xida dunbi qi ni nga ni ni xida jibi qi sun su jing ni bada. Chong qir si Yongki bie xia zha tong ni gu bi mang pin si ju dunbi ba tang. Nian jie la gu ma tim jie ki gu la di jia cha nga ju li zhu gu jime la. Gu mi tong zhi la jin gu jime ji xie ba zhi. Mang pin si ju dun chul ki ni pin zhi tun ba xie ba dan qie jie. Ka tu jin jin gin song ti la xiong na jie yue. Mu ba rui bi chang su bie xia sui ba lu bie, zhang zhen gen song lan ku ru nian zhi ni, qin zhu ru jib di. La sa gong ga ra jia xin nang tang la wo jue ba zhi. Xin ni xiu ba song zhen lan ku ru dian jia xi xi dan jun zhen dun jiu su cao yu ba dang. Le dun mun hi, qi din li zhu dang, gui dong du din xi di, bie xia di cu bie ni sa jia yin la dong du sui ba du ju ngen li xi jue ba zhi. Bei yong nang tang si ra man jiu qi yu gong si lin zin xi dun, qi mi qi dun ji. Dalo bie xia mi bi dui su, nian zhi chong qi si yong dang, nang tang ku si ra wo ra, nian li dang zai xi ba dang qie jie, ku si ji jiang, qi jin gen ni xi ju. Si yong dang qi li wo ra, li gui ka si dang xiong dai bi ya bu xi ju yu bi, bie xia di cu jiang yong ji chun ri tu, di lang ang, du yun tu ju ra, yi qi yu ji xie ba zhi. Xie du xi ba yi na, la za ni hu bei, an zhou ba ji ya kan lam na, bei yong ji yu nang jing ji chong lin song jing kan lang zuo di yin la, Nian zhi xie yong dang ke li wa jie, ta ju nian li jie di wei kan lang xie jia yin bi. Nian zhi xin li qi di tun zi yi tun jin dang, yu nan jie jie gong ni biu ni xie tong tu ju, ta ju jie yi za ding du dong yue. Da lu, xie da dun bi qi ni dun

yang zhuo nan ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na ji bang ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma mei na ga yi dong yi lu ji zhai xi guo zhuo xi ba de ni ji zhuo bu cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang de jian ni ma zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zhe zhe xi yo bi zhuo bu cuo ga bo zhuo bu yong wei zhe wa yo Yang zhuo nan ba, da de ren ge xian ba bi zhe ge xi bi lin qin nong la xian ba bo ba sang ci ren de da wa gong ge lan mo da rong ba sang zhuo ge de ren qin lu zhi suo jie zhe ge xi bi li ji zhe zhe xi yo bi qian nan ba nga zhi lin qin na xiao ba ge xi jin yin dan nga zhun hui la xian ba bo ba sang ci ren ge kan ge long zhen jia xian zhu cuo ma de la ba de long zhen ka ba song yang lin qin na xiong qin jia zhuo bo yong la ya xiu zu yi qie de pu wei mang ji de jie ni de zhuo bo ba sang ci ren lu ji de yang qie le pu ni nga zhi lin qin la tong kor da jia zhuo nan wer nian ta ba ni ya xiu zu ji yin guo

Chobanamba, Gola nga tsu Simba bo dawa ye pama penchi la pu liji, pomo tsirin tsomo shibadi ninsadi. Xiang la chando monda xiang ni yin bi gonga lamo ye, jima suna chudung dong liji di rego xie ni, lasa nyanjin xiang lo yo bi roba jaba dang lo do, da rong, jonda zong lo yo bi no rung do, kaisang droma ji la pu ni, tsama kusok si tang tang, xia wa lang zhong yon wimendu xie ji yin si, ta nyan da jen nyan guo.

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Pojong longchen nyingchi li kong, kange longchen jia te tong ri zi lin cin, ronyan ji xin kan xiba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga cu ronyan ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sin ba bo ra ni jia lin cin, longchen ka bar song yang xiba dong yi di zo ri. Kase chiran duji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ge rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na, tega kaba anjan lego ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaba zhu ten toji, go men dan sawi anjan darong yiga anjan cama la, jie lego song lego dan badaya jia anda na ji, teni kaba na chenko xiwa ji, wala anke tangbo di na na, rani jia ge jia zhala, xie to ba dang ya na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zha la xie qiu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin ne ge jia xie cha wa dang le ji dong cai ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cai ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji you bi jian na bi le ji de men cai ga mang po ji la nga cui ni ta ba ni ge zi xie ji yin Ya zhubo nan ba da da rin ge longchen ka bar song ya lin cin nong la zhubo ga san ci rin zhumo yang xi de ba san su jie zhe de zhe zhe xi yo bi jian na ba nga zu lin cin na xiu bu ge zi xi ji yin guo zhubo nan ba xiang la zhubo ga san ci rin ge zhe de de la jin yin de

shir zao sanju pa ge ta nyu ngi de la tani ya ya yigi na ya xie pa tang yu su citi jin ju pa xie pa xe ni yu pa xe tani ta yu su citi jin ju pa xie pa de la ta citi su su ge tani ta ngô tang tani zai yu su tang duen ju yu su la so pa de su ngan su ni su ma xue bi ngen la tani ngen ru ge rin pa de la ta citi ji go den tang di yi zik tang ye wa tani na yi ge go den tang tani na yi zik tang ye wa kan zi yu pa wo ta de su go go rin ni tani ngan su ge ta ngô zi dordi ji tani hondi go mang nir xiba xe tani de dang zil di ngan su san yi xia ji ge zhuwa sen ge we pa ri di yin di la ta nambal hin ji ge pa chi de su go la tani tu san yi yu ji xe di yin di la ta tangbo di kang ri xe di la ta ngan su bei ju da zhi bi wang da ta na che de la che rangwang jian dang che yangwang jian xe ya ka tani rin yi yu pa ri xe di yin di la che rangwang jian dang yangwang jian ge che par de kang ge go nin ji ge pa ri xe ya de zhuwa tangbo xe Tien yin di ri taa chi rangwaan jien taa yinwaan jien siya di rangwaan taa yinwaan yin mien di zo chi tieni yer saa ka min taa ka tini jinju di la du gu taa ma gi wa taa di gu ni chi pran jie gu yu ri is ngan su peki ka naa la taa chi rik ji di ani kaan duen di yer ji ma yin ba zo di chi ri jina chi kan ri ji to taa mo to di chi rangwaan yer saa ka ani min di gen thar ga jinju taa ani yang juk di so la Tini yagipa. Matul rani kandi de yamurwa. Teta boga te te sola. Ani te yamang jinsagur. Tene yang te richila. A gondi heba nangiji. A tene ko yarigi minta tegi. A tene jinju la soba. La ko tu magipar. A ta kandi de gogoni. Ani yarcho deba. Tende ga te giyobares. Te risci biga te te sola. Ani te ramang jinsagi. Wata tenzhi tanyi kaki pares, tindi la zo te ta jinju la tu gida mga ti goni ta che rangwaan jen la yangwaan jen ki chepar wate nje giba tenzhi ji chadi yo res. Tene nyingba de kaan res na che dang ming yin de ngawa yin na meen se ya desh. Che dang ming yin de ngawa yin na meen se ya desh. Ta nde la nga zo kanji ye gire se di la she dang kala ta che dang ming yin de ngawa yin se. Che dang ming yin de ngal gibi jensen chere se di la che se yon di lan di kasi lan gansu chik chik che se yon di lan ane rangi ni rangja pe yu gwenye tuye kanyang ko mde bachi giyo rangi ni ane tuye kanyang mde bachi giyo ko nge par te ane kong go cidro tan yer na yene chir se di lan ane ko go tenji ko sawar she ba tuye kanyang rungwa ki sawar she pe ki tenji ko niba da tenbi ki tenji ki dachi la gansu ko che se giyo ten di lan che yin na ko rangi ni tuye mde bachi giyo tawin jia ming se yung di la ta ta ta teta donan rabu cha di yor ming na tenji ngô zan tuyen bi ki jachi la ming sewa yin zan ming na rangi ni ko tenji ten go yor tenji ngô zan ngipa da ten go yor tenji ngô zan ji ma ten na ko ming cha ma ten di la ta teg to do ngan su san no ji tang ba yin na anan che dan ming ni di ane nga cha di yor is che na ko ming ji me ba chi na ming na ko che yin ji me ba chi chua san ba de kan re se di la ta rang re pe ju da chik maa ga naa la ane naye da maa dhang yung vika se la ta naye ga dhanga dhang to te la ane rik mandra kandre yo re se ndeba mandra kandre yo re se ne tenze dhuwa chi kwe pare ta te la ane naye dhug yo paren ten ken tang tene naye dun dun ten ken tang naye je dun ten ken te se tang kala ngan su rik san rapo yo pare ta naye dun dun ken te so lan suen ba yin na zo di chere se di li ngan su yong ra le zi ji ge naye dang bo se ya ta tenji ngô zan tenbi ki ming teso te teni naye ngu ma mayins teso naye tsengi pa mayins teni naye jepa ngan so beja saya jiro wa bebas di kasala jie dang kaya la so ba teso beba saya jiga ja zang rin ma to teso naye ngu mayins teni tel ngan so yongra ki xie jiga naye tangbo tang naye jepa nyine naye takpa wa zang ma to le naye tsengi pa yana naye ngu ma ten mayins teni tel peke la naye ngu ma ta kase yo sa naye naye du ma to me se ne te chere se nan deba jish Tene nepa nyingpa te cherze, nai dun yobar nepa te shi. Nai dun yobar nepa te su te, zo di kangre se dira. Nai jeban beda te, nai tangbo kongsur ko duba shi. Nai jeba te, nai tangbo kongsur duni, nai dun. E mato lo, mudangwa. Tenzi yobar e. Yang yin yang, nai tangbo tenju ngoza tenba se ya te, nai nolama zangani na madangani. Nai nyingpa sa ni, nai jeba marika patela zoyuti se la. Ani nai dun mato lo. Mais pas tendre que d'un qu'un, j'y jure.

0: kung kan chi pares kung da dena tela kung kan la tu gi pares te chir se dil ne twa ta mo shi te ne twa ni ba de chir se dil te ne chi che yin na yin bi cha ka ma ches te ne twa sam ba de kan yin se dil twa sam ba de kan yin se dil jung kung ta be ja ni de jung kung ta be ja ni de shi ta ga che rang wang chi yin na yang ren ja ta san chu ba ga za gu no ma ten yu ka se la jin ju la tu bi ge che na yin da ji ba se ya Ketini sajin digu nola, ani dugi pigi jinsen di chiris. Tini tuwa tisungu kola, ani soma ki sangi chatina yabundu. Tini tisi ji jenbi, tini tiring kiluti ki samima yaji, soma chahi dile.
1: Lintzen di zongzhi tang, hihi danyen, jianzu pincho tang, jisu, da juyin, zhonam cho, tayamu.

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju Sali Tunbi Lihi Medu Ge Kumo
1: Yonsu Gibi Nusu Yumbu Yingusu Sasi Logu Zunzer Zinjo La Peta
0: Zonri Logu Zetong
1: Zonri Logu Zetong
2: Nyankin Je Jubu Namba Tada Chechi Nyingi Mandana Pejun Longchin Nyinchin Likung Kanke Longchin Je Zonri Logu Zetong Hibi Lichin Tare nga lechen zo xiong wa lo duryan chen nga jun yi nga chu lechen yin bar ka jin ke lechen gong ming no zong ba po pa chu la chu luk zong dik tong ka sa bing toru yi tsa tong ki ba ta lo dung hi ba yin derang ka lechen no kong ka luk zong shok di hima la yi mbe di hi bin nong ka luk zong muk bi di bi rong sa mar po hi ba ta lo dung she ji yin
0: me bu hi ri pong tong yo mo la zong ri lu gu she sing she jir ni gong jong sa tu zong ri zai tang de Lutu Hyahi Jepara Ema Tsara
2: Che ne Zonri Lugu Tsetong Lichen Sembara Gashyo Mukpi Dipi Rongsa Marpo Rongsa Marpo Hibi Rabri Che Tanyindana Shilo Chiktong Goja Chome Yelur Yenji Tsenzui Maka Nzamlin Yangtsir Chaupi Pech Sakung Sutenpi Ula Chibi Lakze Tar Chaktab Chir Nela Changpi Tuso Gamba Tang

navar tuyting retong. Yon na pedim non to tongting re. Ngarun yekting dani paru to hyusin pi ama trinkente ya ngawe shegin yila langar trenwong hin. Kong ka koze shepo yon ngarun techa posi payu cha. Rongsar mapu longyong remote non to pala jawa re yon. Magi loxie cha gongru to dog ama na zhongso shepo non to jaju gokar chonla nyewe genrab cha trehi yinla. Yerab tong nyingji zonpi leme cha rongxi teyting. Mede ke la himyun shata rimi hinkun cha zama pöme cha chechu denhi. Payu cha zhongso shepora. Halam she pomo kun cha kyanjo nyanjo shayu hi yinpi nongwa jin. Yinna yon ama zhengkien ten nyenhi nga la utuk tasi cha songke toni. Kabar hi jamyon watong. Tadu na halam kong ka luyne lan zinpi doru te suegom tsegi pachir zosin panra. Kuwi tremar payu cha shos shuete rongchim tun jokab. Ama nazuk tseme cha narni mebuk tu luye tab. Kangchin shepo tenyon tsadu yawe zhang jang jang hili mandu. Nyan nipar kuwi penyen namtang zhuymu cha ama lhasar mingkong tento tri wongatong. Mingkong ka taji nrebo na ngaycu puchu tsangmi sembar zhongchu papa tabu leke. Dei tsetong tadu na dazu tseram dala kuwi pi zhengkien ama ta. Marinwar njekten paru to hek juyinpi tsemi cha dunga tala zwepa gomne. Kor lekung cha gongchui topa ju, nyentar mingkang nang amata nyamto ngo korsi tamli naso tsate, ami nazung yomtapsi. Kuwi chenchen amata na yengmong ka nesu lu yujong. Korong ka namrik la tenni tampe tong, lehe, mangchui kangchu lugar cha ye tsikso mangpo chenken hiyinpi. Daron konta nyamto yuekab tuichu jatar chewa yung nawa yungme. Men konta hyogrin, ami nazug la dugru nanghi, korong shibi tuichu loju gangren hi dala song. Ama kongni lona jeku tsamchi tuila, tadong pe nyingbi shichu chi lamlu su nimi to. Pame chi chemzong na, chahi lumbi latu.

Xiang la jitsi ni cha sekang ponglong kora xe je yin. Jitsi cha ni chi ba na, long tong jima ni ka che kong, ngu yung sa nyin si je de, ta ta chwa wang, xiong wa kong bi ni ta njangwa je la se ra. Dian yong tong po chwa ni ta njangwa ra, se che ponglong ka ti ni long za na. Jai na, ce to tong zong, ca sang chiko no kwa wi, nga nye gong sang de, nye nye ne sang la ten na, chwa ra nye ta che la. Yon na nipi gacu to ten ne, sin to ta na yon, riga ya pa ri. Nipa pongza na, gupa tong, xa, mara, oma su ponggu, hyoze na zu, chibara ta, jinze pongje de ri. Sumba xiongwa kambi, nitan jawara, sere na zu la, chenze mi para, chibara ta, sudu tong, mozal ja, re, mongta ten na zon. Ta tong, jakara la, chungza tundian che para, ndu de, nyan je, goche che na zon. Pasha mongta ten ju, dreje chewe, luxia tong, gangxia, oma su, nyangra ten ja, ndala, nipara ponggu be, sekang mi. Jigin ni cha sekang polong ka kora. Jigin cha ni chiba na nipar jichin gongra la ye ne kupa da nyin yin tong lo che yon na lo nyin yin la chwa sera. Jigin ni le gin chiba na lo da yen rumbo lembi duyan la ten ne nimen da taba xe ri. Tumara xawe jil tsa gu de tongpo sekang che se nyo ye dunye li para ma chi para ma ye wa gu ne duyan rumbo chwa tong. Nipa chizi cha guwa ne yanren chwa, sumba jima rongka neji dhe xorde xalasu jibar jini ne kupa yanren da chwa yabari. Tenyong tongpo maja wa guwa ne jigin nitan jawara longza wa se na, nongja xaga tong zong nyongchon do de, de la zangpa do de nupa ting. Nyinggang, no no da ngochi gongra nupa ting. Gomra luxia tong, gongxia gongra, xubar zao de, zhoma zha tong, ngochi gongra. Zong jie tong, cheto chukulo no da na zong. Gang da che ke li. Bong zha na cha zhe gong rang tong pa xia, si bin, jie ha chong che we se je bong. Chi zhi ji tar da xia wa la, nong jara ma qira zang ba zhi de ding. Ndara ding bia ma rana ma sara tong ma kira yang gu. Nying gang tong na nyang ngang mo zhe na zhu ngu de ding. Gong mo lu xia su do ra nyang ngang wa nong, mo zhe tong che to do ba zong. Bong zha na xia zu ba nyang da ding gu ba tong, gong a bong jia, do ra na nang nyang da ding. Jima zhe xio de xia le su jibar jin zhe ne, chwa ra la, nong jara ka zhi bie ra na, yu ma, xia, zong shang ka yu le nong, xiong zhe jie qi tong nyang de, ken de long zu jiba la ding na zong. Nying gang nong yu nong, qi ma gong rang ngu ba ding ju. Gong mo ra xia kira zhe qi we nong, mu zhe tong qi to do ba zong. Gang de qi gu le cang mo mong de dong gu, nuo ra na me zhi su gu ba dong, jing gu za gu. Ning de bong zha wa xie na, qia zhe gong rang dong, Jimmy said Bonja. Nindy Bonza was here now, Chazia Gong Rang.

0: 조남초 ngalasi rita ditanka hiji gordi sinru. Cawa kiwi gasu kinyi sakui nipanam silhan junbar gawi kambin zimu na shila ngubara dodang cema tabula to labu yu. Yenata dun dujangki mudi shibala sadru lambada dini masun junwi ninka kiwi dina kinyi sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi Dei getra ngungo xe guta ga xe jing. Geni, cha ga nga jara cunzin gang li xe gu. Geni sakui ni gangbar po wa ngungo xe na. Geni sakui ni ba nanji ngibara xe gu ba na. Mimbi nga yin cha ga nga kya libara cunzin xe yin. Duto do cha ga nga ki dan ce ya ni santor ngu ba dang. Dui dang du su yang xe la da jie xe di. Minji din chur ge gu mi la da gu. Yama gyo gantho shi di, tama tina, chaza kundi gambi ma rewa ang, xe si pa tang. Nini, gambara mi xun ti su mnyu ba xe gu. Jinsa kundi gambara po du jia, tomi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xe ba zi wa tang, se nyan xe ba po jia, ni da tun pa yin. Tse mo ra, ni da di da, Lapar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho yabu xe gu la. Duto do, gambar kyubar ten yu mi dan, xe xu te yu mi, xe ka ge yu mi so la, da jie xe gu. Gatir ni cho tinja xiong yu ci, lan xin, min kang la sun ni, min gyu xe gu ba li. Rande ji, du si xe ba sun na, din ni mu rung wa yin. Sun ni, reba la ngungo xe ba. Reba na gini sa ku ni gambar po wi, Nidra hiata yin, kinyin sakur nipa namji, gambi zangzha la hendu sagu. Lampo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu. Nzumu para na jeba gangzha dangwa, hiwa piwa so ngungo gantu shigu. Kinyin sakur nipi, nikra, da kya nyambu riji, gambar zui na yabu yu. Kini, cha ga jiwa mangaba shigu. Kinyin sakur, Gambar pobi, nipa gidu da xina, tanju cha gi mandang wara, gambara, mare cha kien war xia, gambar kyu gini, cika ya, nga kienbo yu, nipo da, kini saka di xira, cha di niju yung chi, gambar kyu gubar pobi, nipa gie kien zho wa yin. Dewi gini saka nipi, cha ga nga kia la, cun zin xie ba da nyan do, cha ga jiwa nga min la yang, hien to za gu. Ya xiu xiong na, nipi cha xie la, cha ce la, cun zi gang li xie yin du, du to do, gang pi pa cha la, mi su da jie xie ba dang, ga di pa cha rin bi ni cha xiong na, du to do, min jue xie gu. Nga ni, nian jin qi di sung xin du, gar kin bu yin. Nan jin du, gang pa la, da jie xie ji ro, gong gu ba dang, gang pa zang zha ya bu xie ba, du to do, si mo cha wa, gang jin du mun zho wa, gang jin du si lam dang, Dui lan mu gui ba, lanpo nanjun du gi wa da, zho wa, shiro du song ni gu xiu gang chan xie gui ba di yin.
1: Zhe yu lanpo mao na yang.
2: De nyan zhe yu sa wa yin.
1: Zhu yu ngan zhu yung lan tu kwe re nyung zi qi li gwa di mu dong wa dang, kwe re jen jen lo lan mu dong wa, chu ra do ni kwe re mu dong wa, kwe re gong ge
2: Some

No xiu jie, de tang di ka ki ma nan jie, za tong go la, xian sa jie, san kiang ga dun yu di. Gei na, si ri na ma gi to tong di, lung tun chi, si ri di na, zu ju nan zong ki, ngun jor xie to ba dang. Ni na, ngo cui dang, hin du, ru ri gi, mang za sui na, zu ju dang, di zi. Za gi, cen na gi, kan nun, pu sun, zu bu xie to. Sun na, xia zi nyung wi si ri dang, chi ju xie zi nyung wi, si ri dang gu di. Cien long ci xiu da, chi ju xie zi du lin xie ci, gie nyung to tong na, zu bu ba dang, dan ni long wi. Nian ki jin, gie nyung to tong to ba. Ye na, ca dang ga ra nyung za sui na, cha xie to wi ni bu ci, gie ma ru tong to. Nga na, qiang tong ci, gie nyung to tong na. Ye ga gie kir tong to di, cu ju na cu mandang wa li yu di. Yu ji ma la dang, la bar du, kian ba dang, wang zi ma la ge xie nu la, sung xiu xie tu. Zhou na, ta ma tin na, lu ji yang long dang. Cu ju si yi, jun tin ji ki ca, jun chung xie tu.

0: Singin ro na ba kun kan so. Da da ji ji sing gu zu bi le tin de ne. Be jiong long qing nian qing li kong, kam ge long qing jie. Na dang ni ju bi xu lam xi bi le qin de. De ling ge le tin nang. Na yun le de ba ge pin la dang. Be jia so cha jie, dam ju jie bi, de jia de xu jin. Pa ye yi zai zhong qie, jiang zai zong ni yi bi ge pin la ne. Be jiong xing zhou hou ling ni, ta de xin xin. Lo qing ge jie qi li ne, xiu ni mian ba xi yin ba shi. Lo qing ta xin jie. Shari sotha jia le gi chue xiong ne, rang ni jia chung xie bi dui ni ju gong qie xin gamu qie wi, bai jia dan zhe wi le yin nye wi guo ge xiong ye bu shi. De yang, lo tuan lo ma xie yin bing wen ni, lo ma mang qie wi yung ye bi yi ju dang, ke li ming zha jin su sun zhu ji li. Rang sa rang yul jia mar dang, zam zhi ka wi, xiu ri dang, xing li, nian zu li ri, qie din tuan li su la xiu ju me ba qiong wi, ge pin la jia, Böji sotha jia lega la, ga yin dang, mu ba chiwi jun tsing go la, ju lun shandu chiwi, kong ki.
1: Ni nga ra min la, gibin si yu, ni pe yu pin chung gye zi ni. Lop tra chima di zo di kar, chu ri gi, miang baya ki lak zi di nda si che.
2: Che le.
1: Che le. Ni lop tra tuyan je, che ri sotha nang chi, andu si tabar lo gye zi chi. Peti lega tere, chari susa tere naa peti.
2: Ori, ori. Di gala kiraan te susa liri ngende ching nama shubi ki tunjin zonre kandra chung. Nga zo zori ina da du samdang zon mi maa che da lopda chung maa tuyam da ji khasa kuri shungjabi yik tse sol da lega jik laa maangbu yo jo sol. In jik mi shenbe lamni li di lega rechi chigo samda yaa jaa di jo sol shi.
1: Ori,
2: ori. Rechi yaa lega sol ching nama zuya ka tabshi shu chigo ba.
1: Chile di churi ki di yindu zane. Ama diba chungsi kaya nebe, leri kaya di zu dhudu zane, ji chana nganzu pyocha saati, maanji su dhyana na yungdo ki chadan di zu peti dheji di duwa. Ani sim nana zu kaya samchu zane, pyocha di nima jik tong su na. Ani nganzu nguna pyore jik nguna zane, di matata nganzu rinne da mati, yine nganzu pyocha kuyo ki, su simjian ki rik zi yindu zane. Shadi shenpa nyingpo an zingze te tu zan, an nguna nga zu peti yangja zingze zi sogo zun, an zi shang gale kawar ba. An xe zan di ki dang zi zo simpa dine che, an nga tante ki nga zu pyo chadi ya bo soza che, an soza ki karan di maa ru dang, an di maa zi chadi soza di tun le chi mu chi la su, an dinze zi nguna nga zu ta maa zo yin ya ri, an nga zu lopra chi mu yin ya ri, din zu ki le shu yin ya ri, kun zu to ya to tong ya dinze pen tong na, an dinze zi. Tanda nga zo yag inere, luk inere, tenzo ngone chilo inere, nga zo genan inere, chichi chana nga zo pyo ki saje ki ta kharsore, tuanji ki geta cha che tenzo rikba. Anna nga zo tewe jang pyo cha di tanda padu, mada nga zo pyo lo yuwa di inere, genan nga tezaam ki tanda dide geta shuk chamo ba. Ta inere pyo cha di nga zo pyo ki tuangun ba, dinte chula chingbe na san di.
2: Tati yaa surta luk sura ndi chi pyaa labda pyaa nyambu yaa ta yaa ta luk ta nyambu yaa.
1: O zi yaa.
2: O ndi chi yuari samyaa taan chenyaa ndi yuyaa ki tuyan le chenpu ching juyaa.
1: O zi yaa.
2: Ndi raa ki ndi pyaa di li yaa zewaa sin naa maari samu ndi shivu koga yaa kandri yinaa.
1: O ndi chi yaa kama sin tangdo nguma ngaara da jisa chungsi. Ani di chi tu zana nguma ngara lupta lupchung tu tu zana nganzu nangli chati diba ju nishu chiwari. Yana gup di tu kaansi gaba si suna. Ta nganzu pame ngenpa di tu jisa nga gori jisa moza nga si dinde mendo nyonyo riba.
2: Ani
1: nganzu kachi gara si na pyo guan jisa nizi diba kizi. Ani embara nyo. Yine gup di tu pyo guan kaanji ki diba nganzu ki tabdi tu guzubta jisa nizi.

0: yon che ya sam tindir che ane taba peti mutu lega di che che diya khana.
1: Tana ane lega di ane mutu che ya sam yon kar sori, din tsue tang, ta gushu sori si kani yon du?
0: Di kare se nan ta, di sha chi chane ngan zu gena ina ri, geji ina ri, chi chane ta ngan zu manje su tun kong hong. Ani suen din zu, ane su su lakbe na yabu cha manya di di, ane kanda nima chi su su kanda che se ne, suen yabu mi tu zana, ane chi chane su su kanda kya ka tawaya din zhe, mi zan tewaya jang, ane jia gu ki di zhu Xi Jinping ki sung ya ngan zu tewaya jang, su su ki te di kare, sim jian ki ina pe, ngan zu su su ki te ba, zhu ri ki ina pe, ane din zu ki suen din zu la, in chi mi chi su su lak ru nya tu ba chi se, ane in chi mi chi te ba, gujaneng duga. Dinday indiyo dhanay, ngaray nguyna samnay pyoja dibayda yagpochi soza chay, dinday chay suna jingnay ngaray nganzo pyo yong nguyna shinay haja bimisibay chay shay chay ray samgiyo. Lyagda chibay pata ngaray dila dinday nguy dinday saa dinday chay samnyumay. Samzi dhamati.
2: Dada Chijia Sen Yibi Linci Dana, Peugeot Longchi Yinchi Lekon Kangi Longchi Jia, Ngata Ngi Jubi Hyola Yibi Linci Dere. Ngata Chi, Khonsu Jia Ngasu Gungo Tsar Mitzi Tanju Lengde. Shirala Zangnu Jia Tsuki Yinde Bada. Dada Chinang Bita Jia Lambur Shode, Ginchi Chata Kowe Ngin Sen Da, Nyung Na, Topi Zhengji Su, Longka Hyobar Dede. Jaki Sinki Nanda, Nyangshu Nawa Peda. 那个姐姐就被修了人们公司改得很专业。

si do. Deng hu, ngi kuyo la sumsu jita si gu mi ma si jang. Tin je, ama yi ngu bi zhong cho chung chung si bi de di di ji. Ngi kuyo la sumsu si gu ba si shong. De di nong la, zi do din bi zhong cho chung chung si do. So cha ji cho nam, de si ling cha ji cho wa la ju gap. ngan chu man nan jia so cha nam se pa dang ngo jang gi za da zi xin cha me xin do pi ji do din pi zhong chu di dong ba xin do ngo cha wei zhong tong di de ji ni ko yo la so shu xi gu bi ni lo xi xiong la ni xin la ka si zhan lin de ding ge mo chu ma yi ko yo la so shu xi na Tata yi donde di nong ka sugar di yong kala si san shong. Lo chung chubu chumu cho, dun la di nga hai chen lo chung. Lo chung chubi, jin zhan nying ba yi lo ma, jo nga la mo yi ji bi, ko yu sung su si bi zong yi ten no. Zong ba bu chung chung, jo nga la mo na. Ta jun ding ni, ta lu sing ge bi de ta jo ga la, ta shi chung ge chua, ni chu chung chung yu ni ngu zhuk di, ta ye yi ji do, nyam lin su yi ji la, ga wi, ma se rong ging ding bi ge, lo ma xe yin ba na, mo ge ge, zong zi lam ni, ha gu yu xi, zong ba ban chung chung chu ge, dong sun chun bi zong yi de nong ni, Ngo ki ka ta rong xiong kuyo so la jing jing yi jido da xiong yi gu bi ka logo saba je si ti. Lu chong zhubo zhomo cho, dun la ding ha hai chen lu chong lu ren zhu bin jing zha nying ba ge lo ma jio nga la mo yi ji bi kuyo sung su si bi zong yi ding duan cha sung. Shan la, ding ha hai chen lu chong lu ren ngai bi Zheng zha sun ba yi lho ma, ngu zhe wu mo yi zhi bi, kuyo la sung shun nung dang si bi, zong yi ding duan zi yin. Nang ngan mu, ngan zhong zi ting kam na, zi xin da na do ba si yin. Ka long dang xin zong wa, mo zang ya da bi gong an wun. Chan qing na cha qi jin bi si bin jik din qi yu jie gui ba na duo da jie wa si yin. Yin na yang, qiu qi si sam, si lu nin dong jiu nga lu na ji bi qi ni si nga ni bi yu la sam yung jie ba di, ju qing gang da.

yang zhuo ban ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na yi ba ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma me na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhuo xi ba de ni ji zhuo bu cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang du jian ni nga zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yo bi zhuo bu cuo ga bo zhuo bu yong wei zhe wa yo Yang zhuo bu nan ba, da de ren ge xin ba bi zhe guo xi bi lin ci nong la xin ba bo ba sang ci ren de da wa gong ga lan mo da rong ba sang zhuo ge de ren qin lu zhi suo jie zhe guo xi bi lu ji zha zhe xi yo bi qin nan ba nga zi lin ci nan xiao ba ge si xi jin yin Dan nga zun hui la xin ba bo ba sang ci ren ge kan ge long zhen jia xin zhu cuo ma de la ba de long zhen ka ba song yang lin ci nan xiong qi jia zhuo bu yong la ya xiu zu yi qi de pu wei mang ji de jie ni de Zhuobo basang cirin luji diyang qie le pyo ni nga zi lin cin la tongkor dan jia zhuo nan war nian ta ba ni ya xu zo ji yin guo

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamdo yobi senpa bo rinchin lu ju je nga zilin zinla kaba jani jima ganga chotong yu loji pa ma cha bi san shiba de rego xe ni pa yo chando ritong do yobi pa ma ni zui bi yom bunru tanchi la po ni nye da tosang chobo dang cirin loja yung zha yu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyamdo loji di che je pa ma bunru tanchi la po go

Chobananpa, tada chie jia sen yibi lin cin da na. Po jiang long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia te dong ri zai lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi du so ri. Kase chiran tu ji lu ji tong jila gapo yoba ma zi, lu ji tong jio to rani jia ke rani, chen pa ma do pun xia ni zhu po mo la mwen tu zangbo po san na, te ka ka pa an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yi song ge jian ni, ka pa an zhu ten to ji, go men ta sa wi an zhang, ta rong yi gan an zhang ca ma la, jie le go song le go ta, pa zha ya jia an da na ji, ten ni ka pa na zheng go xiwa jin, wen la an ge tang po ten na na, rani jia ke jia zhe la, xie to ba dang, ya na an ge ni ba di na na, zhu bo pin cui ba ka ba jian ni, nian de zhe la xie chu ri. Yin a zhu bo cuo la zuo ji ne, ke jia xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zha ya jia an da di, na ji ma ji ru ji. De da ca ji qie jia ge zha rong yi jia zhe de xie to ji yo bi, jie na bi, lu ji do men cai ga mang po ji la, nga cui nian ta ba ni ge zi xie ji yin.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: Gela. Gela. Gela. Chero, chero ni kana pe jui.
1: Ah. Dawa je mi che pa jwe ne. Lepe pe ma nyone je tu che re. Nga cho sang ye gwen bi che jwe ma nao che ma la dro zi yin ah.
0: Gela. Nga yon de na de me me de. Nga o nyong de chero.
1: Pe xiong ah. Che nyo mong che we. Gwen ba la de tu sa ma re ah. Nye de na. Che rong ching la son na ga le re.
0: Nga ching nang dro sang de. Re de afe nga hong ju sa menge.
1: Che pa song ne. Nye ho yaw bu xie na. Kong gi ma re se mo gong ah.
0: Eh, gen la. Che nang cho yong yi.
1: Che la ge de. Nga nyo pa chong hong ju re ah.
2: Chou!
3: Dejerete. Call here to.
2: Shangkin zudu ngengu ne chuzu me. Ye chu zai mena ko suti. Long men zhu. Ni da le men da fu shu. Ga zong. Shangkin zudu ji chuan me zai ne jiri.
3: Eh, zhe de. Eh.
2: Na ga zong ne a mu wo man tu ne chang lu shu be ba ki. Ye zu ge bi ki. Na ga zong ge shangkin zudu ba dong zhu ne. Le ga du zhao le na. Na ke ni re jiri.
4: Mo zhe lao.
2: 咱这几年给香港子弹都满载些就低头呢，今年本大人把菜了。没，你看那些菜，给你多大么？你懂着？家家都给几毛多，用不着买的。
4: 家族给咱们解决俺了一切，呀，罗，从马平着，罗。

0: 아히 데로즈
1: 투제체 아파
2: 아카 나타타 게차랴 다론 로녀클레 요뉴나 냔데다비 고벤소지마체 멘다코네 냐핀레모 세산조 토체이 까모레아 게차레
3: 아키체레 띠드 모슐레 다비 고벤시 모산주테 준체 예지레 체 우린톤 까나게 Kishé ma sa na gazong le xí ju na chó ju zhé.
2: Jé zhé, gazong. Mú shú le xí ma nu na, kishé ga na nu zhé. Ngá ma ma re na, gá po ngá rong ge, kó ni chí ne, rén gó ngé zhé xín zhé xí san zhó yin.
3: Chén zhó yin ong, gá po ché xí san le ma re do.
2: Gá po? Gá se gá po ngá, Rungu ngizu xilang to xisung na Chorong ngudu yue ma re a De xiang ngami le re Go te
3: Mnyi Chendro mnyi
1: Gungo la Chenpe xiong ki guakha ne chi tu gu se
2: Chenpe xiong ki nga tu gu se on
1: Re Chenpe xiong ki Chirong sa njue kho khu sa yong zi yin se
2: <笑>你越好喝啥呀人好要喝醉哦伊拉萨加了大米手机跟我捏满了总办成了哥就了就要把这干冰弄来讲给谁 Gambi nong le shi po re.
4: Gambi nong de ka pe sha lo ne. Nyo kho shepa ma zan nong chu yong ngen zi shua. Di ti chi to kung o nyo ma chi rong do la. Nyo kho kusa yong wa yin. A ku nyo ma lo. Di chun di nong nye la kun do la. Rong ki nga zhe le la. Shi mi chi ta di. A ku nyo ma lo chi rong ki yara gong rong ki kung shi tong. Nga rong ki se li me pi nyo za pa do na. A ku nyo ma chi ne. Nga gong ki nyo ma hi tong. Nga rong ne sa ting ki mu chung ki. Yinpa ngunzi sabo xiong a. Deri nai zong, nyan nyan zhe jia te xiong ne, lan yong qi qi zhong ne, ming xue dong dong, cong jiao dong lo xiong xie jing.
2: Ri ti. Chen pei xiong, nye tong ma qie la gong yong dong me. Qi xie ti. Qi nga cui san de se xiong, lao pa dong gan bi san de se. Lo sun qi so jia jing nian do, qiu a pa. Nga cu bei ji dan do kong ge. Rong su dong ge xiong zi ri. Yin na qi.
4: 阿比尼扎的接战信息也去对到去来自夏娃带走你呢这组在哪里俺去三代三去来自夏娃带走都组织你那里请我们三脑不及的阿克尼玛俺从去了并没走去俺托马原本那有马上我们卡入电视黑给真相 Ritengi Afatong, bato aku chiro gini soli pe, ngan dinti karo dena kana nyingiri. Jakala kanga trepi gongi pe. Chini tatung rungu masa ngizu shenri shaji lenki jibota ngenku shi. Aku nima, yinne genpa nongne peyong ziya.
2: Tata xeji gachan de co, nji temi gacha hinjado. Rite, Ndang zang ni su cawi ralu yao pei tu kamo re. Nye che le gong yong tong na yong. Che nepa si nyong ki me te cui. Che tong jo ma re.
4: Aku nima, che san chamo ge. Nga genpa nong ne pe che, nye me chong ma. Chong ma nong se che, san tong jie ca le ya.
2: Che rong sangpa nang tao ge. Nje hua xie na. Gan chou ge, che la go ka nong yong. Da seng.

0: 모슬로 두체시그르티 핀로네 메서지
1: 아사미 견드나 되었던 니니 깨자 야포시게그
0: 나니 또바 총코노 데네 단두무 메드 제라히아치 제나 다히에도 초
1: 아사미 나졸 카체 유리 라사제제 녜니 미시시지 체지 쮸잉이 나마 메라 나요 치시바 마레 리데 쮸드나 제차지 총만 쮸네 나를 뇨다 몸보즈이쇼
0: 덴다리야 토마 니세 첼 가지 마르송쇼 아바 센소 시위체도 녜니 예리 때모 좀 하자네 라사 헐레지 미시시지 켈롱지 리데 무슐로 치하고 ngeni nyo to uji nge che lu ma gati nga po hila ten ra ga ji te ten to po yi nge chu che te che na chu mu shi lo nge song lu tong cha le yi chen de la che to ka ta ji me
1: asami se tu ta ne she ge ri ma gi nge nga ne nga hua hi le ga che to nyo to de na zo ba she na de shi yong ju ma ri ke zi
0: nga de shi yong yi chi ye
1: na chul magana chul desi chita yore
0: che ta ta ngal magana je ma ma gawe ni pa me nyen chi che ngala ga ji sa bi yi che ye re
1: nyen ni ji chul ga ji che chin da ki
0: che rung po ya po hi re nga u po mo ya po hi de chi ke len ji ba
1: nyen chul po mo ya po hi yin ji ke len si ji de
0: ta ni shu chin da xie na che rong gi chen ra hye na o nye nye che tong le me nga chi la ga ji jin chen ye de che hi se na nye ni ru mi chi de hye so ta na lo nga ji nye de chen so ji yin ji de che mu chong la ji shu she gi de che ni she pa ri hua yi she pa ma ri
1: nga hua yi le ga che ni se mo shi zi yo
0: mo shi lo peri pomo tele mudu me chikiri me pole me te to sa khe do khe shine ko to ni to pa nyo ne pi to han to shi chu pi
1: chu
0: ne chel se se mo do tu su na je ren ji mo to tu za u to che bi
1: chu ka de pi to
0: che na ren ro jo je o
2: dam ju de je lo ji dong ge ja ji ji xin ni lü za le ma chi ni bi ge zu xin wa xin ye zhong gui ren gu ma to ga zai qi xu jie du ge su le bi xin Baman jabi maa ke lawu te shewi ju, jabi maa temar yunan je wadien taong long ne tintam je la zenzor shingu tsuwa re. Yunan ni bami bar je yonlan cheba taong da, chonggui maa si ko war je yonlan tamaa de yon cheba re. Shoujo je chonggo ro je ngunzu baman ni chonggo wotaw chawi, chongwa maare nyingi niz jo yo. Yunan ni sutuan taong pyo ju de, jagor je chonjo chokar lhata bi, jada nalam di ni, Jaji Zhongguo Ruzhe Ngunzu Warzhar Shibi Sangwe Jia Lamba Jibar Da Juyue Lhasa Zhongguo Lhunam Jia Cungzhan Dunzi Cunglin Jia Zhongjia Qingpo Xia Da Jiwa Tang Tidu Bui Rai Tang, Jia Rai, Jung Rai, Bai Rai, Pimi Rai, Fui Rai, Yin Rai Su Marai Ka Ge Daba Lin Dunbi Mong Chui Jia Cungzhan Rika Cui Mara Ni Mara Jubi Li Wang Gin Dunbi Dua De Jia Da Nan Lam Zhanggu Tsuba Rai Lazi chungpyo nyema tsiren tang, zonsan tunsi si gazon jangzong, yungrei ka chungpa mujia chungke chungpyo musulu, dali burei je jangzong chungpyo gungun yang laji, war je mre mongpyo kunzi tang, gawa duta jwi gabsa, jabien je sunya jingan tang, sunen xinpa zudu chungka, huja changke jingda, chimpi yongji zambyo ngakor wo, jadi nalam je junta kunlin je talong chana yang, jawi zinze tang, 学生前几根段的中华马来街拉南米边印度里马来卡格从比瓦街先跟大舅的街瓦地人工马中街我做万真给人喜欢当农沙当云南四川北极街确实当班就念的专利年安的拉比我这街车目相遇吧的这个那么他的人格看给龙之年纪旅客街道南南西北六九街的东侧中 yimi len tse nang lewa chiga ti tong jingi bi sinong yu ba xie. Lewa chigu nong dun du du na Pomo Fayi, Moshul Rubashaji, Kazon Kichumashaji, Kilomba Tonja, Kazonla, Terenizon, Moshul Luwarje, Kunzi Mepazogubi, Rewatumbi Kotri, Linzin de Niti Dapper, Tansendo Tonja, Malaya, Lonin Hinti Little Kongi, Kodonuatan, Pejon Lonti Hinti Likon, Kange Lontija, Lonti Duga, Tizu Shibaye, Talinji Yamu.